0: kuza ay mani ay ufuna ganja
1: ganja
0: ukhola ku
1: ganja
0: ganja ufuna kwazi ganja
1: ayiwe
0: ey nyakuza ay mani
1: sugarman
0: ay strati
1: ay
0: sugarman uyibhali
1: ay wena
0: mani gegela lo mthakathi
1: ay
0: akushuti
1: ay